huling ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi. Samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ng mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio. Plus 1044.

0: The temperature of 33 high on a Thursday, 32 high on a Friday. Humidity is between 65 to 95%. And then we go to papansin weather na naman.
1: Sana mag-amber.
0: Sobra, kailan gusto mo mag-amber? Bakit magkakaroon mag-amber? Medium eh.
1: Para masaya na.
0: Okay.
1: Hindi yung papansin. Yung talagang ulan. Ulan, kung uulan-ulan, umulan ka.
0: Kung, if you were listening na hindi mo naiintindihan yung Tagalog, ano? Ano sabi? Ulit, pakiulit mo ngayon. Kung uulan siya, kung uulan-ulan siya, umulan ka na. Parang sabi, ano yung ibig sabihin nun?
1: If you're gonna rain, rain.
0: If you're going, ano
1: pa yun?
0: If you're going to rain, rain. Rain. Walang yan. Filipinos talaga are very confusing. Anyway, so yan po ang weather forecast natin in the next 8 days. Pagbati natin kay Tita Edna, public holiday dito sa Tuesday. At dahil sa ipit yung Monday, punta kami ng Switzerland. Oh. ZMAT ang nakalagay dito. ZMAT Switzerland. They will be leaving tomorrow at 9. Baka naman mag-aan sila mag-skiing. Oh, naghahanap sila ng mga afam. Malay ko ba, di ba? Ayaw niya ng Italiano eh. Baka Swiso ang gusto niya. Di ba? Ano ba? 29 degrees right now in Milan. Oh, ayun na naman. Usually, last Friday of the month, strike. Strike na naman sila. Halangya naman to. Strike na naman ang transportation. Nakapagkapinako at orange juice, meron ng lakas para maglakad.
1: Parang masarap magtrabaho dyan sa Italy. Pagka strike lang ng strike. Every Friday, strike tayo.
0: Wala lang, di ba? Mainit eh.
1: Mainit, ayaw magtrabaho. Siguro kung nangyari sa Italy yung nangyari dito, yung sa Tokyo, ay sa dun sa highway, nag-strike na yung bus unit.
0: Ah, yung ano, yung humagpas na yung 960? Oo. Siguro, ganun na yun.
1: Dahil yung nire-reklamo ng mga bus unions, apparently.
0: Tinataas yung temperature, no? Oh, yung iba nga daw, pinapatay eh.
1: Inisip po naman ang init ng bus tapos pinapakatay nyo yung aircon.
0: So yun yung ano, yun yung, anyway. So, hindi mangyayari yung strike dito. May sasalo ng buhay ninyo kung gano'n mangyayari. Pagbati natin kay Tita Kat, kay Tita Gloria, Malin Magtibay, hello po, Evelyn Imperio. Si Tita Gloria Perez, kasama rin po natin si Helen Shapno, Tita Gail, at si Tita Mylene, si Ella Leos, kasama rin natin ngayon. We also have Tita Dory. Who else are we? Ano? Good evening to Evelyn Ramos, kasama rin natin si Malu Estacio, and sabi ni Tita Dory, TGIF, June is coming, half year is gone. Ilang buwan na lang holiday season na naman. Huwag nyo naman isipin yun. Di pa tayo tapos ng Mayo eh. Ganun na naman nangyari. Anyway, let's move on sa ating programa. At 21 minutes past the hour of 8 o'clock. Mukhang tinamaan ito ng allergy. Nakasalamin na kagad siya eh. Kita mo? Biglang tanggal eh, no? All the way from... Kailan kaya magiging syudad yung Kainta? Oo nga eh. Yun na daw yung sinasabi. Hindi daw po pwede. Anyway, sa loob ng Friday po natin, let us move on. We will give you now ang magbibigay sa atin ng Loving Layers today. Please welcome yung Tita Carrie.
2: Yes! Ayan ako, magandang.

0: Magandang gabi po sa inyong lahat. Mayong gabi sa inyong tanan, Diyos, maray namang gisa yung duga, boss. Na imbag nga rabi, ka na kayo amin. Masanto siya labid, siya kayo namin. Maya pabengi, kay kayo nga, good evening at salitang rabik, masahal ke. Buenas noches, senyorita, senyora, senyores, may pagpoko. Is mo itanggal, di ko kono pwede katapok, porque grande ka, buenas hardline, prakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatak Mia Michi. Ayan, TGIF na naman po. Thanks God, it's Friday. Sa ating po mga Dabar God, sa ating mga kapamilya, kapuso, kapatid, kapanalig, kabatchmate, at sa ating mga kapwa overseas Filipino workers, saan mang sulok kayo ng mundo naroon ngayon. Good morning, good afternoon, good evening from Cainta, Rizal, Philippines. Ang inyong Tita Perry.
1: Pagbati natin kay Tita Agnes, good morning, ka-PTS family. Ang dami ngayong holidays dyan sa Hong Kong. Dito, 6 lang annually. Eh, alam mo naman, sa Hong Kong, we need that holiday. If we don't have holidays here, maraming mainit ang ulo. Lalo na ngayon, mainit. Ang daming mainit ang ulo sa ano eh. Sa tren ngayon, di ba? Nag-uupakan sa tren. Nagsisigang. When was that? Meron ako nakita sa isang reel, sa ano, nag-uupakan sila. Dalawa silang nag-uupakan. Sa Admiralty.
2: May isa. Tinignan ako ng masama.
1: Oh.
2: Ayaw kasi umoy.
1: So, ano ginawa mo?
2: Stay space doon sa harap. Nahihirapan yung tao.
1: Okay. Umasa. So, tinula ka?
2: Hindi. Sabi ko, hey, move back.
1: Oh.
2: Masama nung tingin sa akin eh. Nung nakita ako, biglang hindi na nakainit.
1: Oh, siyempre, sino ba namang iimik pag ikaw nakita?
0: Kahit ako matatakot.
1: Pag tumingin ako ng gano'n, pag gumano'n ako,
0: hindi kita kilala kahit ako
1: matatakot. Yung
2: mga special, tapos biglang pagkakita niya sa akin,
1: parang yung gano'n, no? Gano'n. May mainit pa, no? Nagdikit pa yung kilay, pag gano'n niya. Teka, no, talo yata ako dito. Aba! Ano tawag dito? tingin sa kanan na! Sabay marcha eh, no? Sabi ni Tita Gelo, may naka-underwear na nga daw sa loob ng tren eh.
0: Sobrang init.
1: Grabe.
0: Ano, talagang global warming. Dito naman, mainit na mainit, biglang umulan.
1: Kanina?
0: Oo. Biglang umulan. Ilang araw na yan na ganyan ang panahon.
1: Yung mga ganyan ba, isolated showers yan eh? Hindi naman buong
0: Metro Manila. Yeah, oo. Tapos may mga lugar na ang lalakas ng ulan, pagka ano kayo, ha, sa amin, supot ang ulan. Supot.
1: So isolated shower siya.
0: Para lang ano lang siya, umambun lang tapos, pero yung singaw
1: sama, ng, no?
0: Ano, sakit sa ulo.
1: Pero sa ganyan, Tita Kerry, pag umulan siya ng ganyan, matagal ba yung ulan? Hindi naman.
0: Yeah, may mga 30 minutes, 45 minutes na malakas ha, pagka talagang, ano, makulimlim. Pero itong past few days na magkasunod na araw, wala supot ang ulan. Pero sa ibang lugar ang lakas ng ulan.
1: So depende rin talaga. Depende siya. So doon sa mga kababayan natin, sabi nga ni ano, super init. Sabi ni nako, ito pa naman si chef. Pag lumabas na siya, nagwalis na ng mga ano tawag diyan? Yung mga halaman niya. 'Di ba? Yung mga dahon na nalalaglag doon sa kanyang alagang malaking puno, hirap yun. Kailangan. I've noticed that the amber alert for people who are actually working outside it's been up since, I think, Monday. And in fact, meron kanina lang, 25 years old, na nahimatay.
0: Nag-collapse. Baka nabahuan sa katabi.
1: Ano? Hindi. Naglalakad, Tita Kerry.
0: Ah, naglalakad lang. Baka nabahuan sa sarili niya.
1: Babae.
0: Ay, yun nga. Kahit naman babae ngayon, may putok na eh.
1: Sobrang mo. Ano naman yun? Wala man lang kapakundan.

0: Malas?
1: Ano siya? Blade. Anong matalas? Blade. Oo, oh, blade. Nilagay in between dun sa seat. Diba? Parang ano yan eh. Bucket seats yan eh. Diba? Nakalagay siya dun in between. Ngayon, kung nagmamadali ka at uupo ka lang, mayari ka talaga.
0: Pero oh, nahuli... Sira ang wheelchair mo nun.
1: Hindi, hindi, hindi siya, ano, Tita Kerry, hindi siya dun sa seat mismo. Dito siya sa sandalan.
0: Sa ano,
1: sa sandalan, sa sandalan. Nahuli na nila yung, ano, they caught the guy, he's only 14 years old.
0: Talaga?
1: Oh, 14 years old. Okay. Medyo bago tayo pumunta sa ano ha, magandang pag-usapan na naman to. Ito'y pinag-uusapan pa lamang ha, pero sobrang dami na ang na nababanas ngayon dito sa ano na to ha. Ako din, nabanas na rin ako eh, dahil walang kakwenta-kwentang ano to eh. Nasaan na ba yun? Ito. Doon sa mga kababayan po natin, to all the Filipino and foreign travelers in and out of the Philippines, you got to listen to this. Lumabas po to sa Threads, no? This is still a proposal, okay? Hindi pa siya implemented. Ang pinalalabas dito, kung kayo po'y lalabas ng bansa at round trip ang inyong ano, ang inyong flight, return. Ibig sabihin no, no? Punta kayo, bakasyon kayo, balik kayo. Ang mangyayari po is you will have to shoulder an additional of 480 pesos. Okay? Ito po'y idadagdag dahil sa tinatawag po nilang Advanced Border Security System ng Bureau of Immigration. So kung ikaw ay turista na bawat ulo, turista kasi, di ba, meron siyang travel tax eh. Di ba? Yung travel tax is 1,620. Idadagdag po pa ngayon yung 480. So, makakalabas ka pa lang ng band, di ka pa nga nakakasakay ng aeroplano, 2,000 pesos na on top.
0: Eh, paano kung apat kayo?
1: Ayun na nga. Doon pa lang sa apat eh, di ba? Kung 1,620, sa apat mo, may ano ka na, may 6,000 ka na. 6,000 and change, di ba? Eto, plakado na ngayon siya na 2,000. Yung 6,000 mo, magiging 8,000 na ngayon. Ang question ko, bakit ang pasahero ang dapat magbayad sa kakulangan ng immigration? Di ba dapat nakaano na yun, nakapataw na yun doon sa tinatawag nating I don't know, di ba, tax doon sa airport tax? Oh. Bakit kailangan pa natin magbayad na naman 'yan? Anong equipment ba ang meron sa immigration na pwedeng makatulong doon sa 480? Eh kung sa enhanced or advanced security system, that means yung pera na 'yan mapupunta doon sa immigration officer na nakaupo doon at kakalkalin yung papeles mo. Kasi wala namang ano eh, 'di ba? Yung security ng checking ng ano, hindi naman immigration 'yun eh. Right? Yung security, yung nag-check ng baggage ng mga hand carry, hindi naman part ng immigration 'yun eh.
0: Part ng airport, ano 'yun?
1: Airport security 'yun, 'di ba? So 'yun yung binabayad nyo sa inyong airport tax, doon napupunta 'yun, partly doon. 'Di ba? At saka yung maintenance ng airport itself. Pero immigration, 480 pesos na naman idadagdag mo?
0: Oo. Di bali sana kung nag-upgrade, may in-upgrade o mag-a-upgrade o kaya kakabitan ka ng chips for security.
1: Anong chips yon? Clover chips? Or potato chips?
0: Potato chips. Mas masarap yun eh.
1: Ano ha? Umiikot na siya ngayon.
0: Yeah, viral lang nga siya eh.
1: 'Di ba? Parang
0: maraming negative bang ano, may mga negative ang mga comments ah.
1: Oh, ano ba 'yan? Sanhi ba 'yan ng tinatawag nila yung electronic gate? Katumbas ba 'yun do sa babayaran niyo sa electronic gate? Abay, kung magbabayad ako ng ha?
0: Sinisingil lang, no?
1: Oh.
0: Dahil nga nag-upgrade sila.
1: Oh, pero bakit? Bakit sa atin, bakit kailangan, di ba ano yun? That

0: particular whatever that you call that, yung electronic gate na yun, di ba? Kasama yun dun sa maintenance ng airport.
1: Na nakakatuwa, ang dami na.
0: Oh, may, marami na talaga siya. Ang question ko lang nga,
1: ay, yung ano, yung magche-check-in ka na meron diyan sa Hong Kong, meron na rin.
0: Oh, meron
1: tayo.
0: Na, meron na rin diyan, oo.
1: Oh. Oo.
0: So, yun lang 'yung sinasabi ko, 'di ba? Ngayon, ang mahal-mahal na nga mag-ano, it's so expensive to go around the Philippines when you talk about local tourism. And then you're adding another 480 pesos just to go out of the country. Eh, wala nang aalis ng bansa niyan. Sa bahay na lang daw kayo, buksan niyo 'yung electric pan, bumili kayo ng malaking batya, lagyan niyo ng tubig, umupo kayo mag-anak doon sa ano na 'yon, okay na 'yon. 'Di ba?
1: Pero sinasabi nga nila mas mura pa nga pumunta ng ibang bansa compare sa ano natin sa lugar natin.
0: Okay. Tingnan niyo na lang 'to ha. Just to go yata, if I'm not mistaken, sino ba nagsabi, meron nagsabi sa akin, just to go to Siargao. It's about 30.
1: Hindi pa tayo nagtutupo dyan, ha? Siargao, maganda daw dyan.
0: Oh, sa Siargao daw, ang air ticket lang, round trip, is about 30,000 pesos. Tama ba yun? Check mo nga. Oh, di ba? Imagine mo yung 30,000 pesos. If you calculate the 30,000 divided by 7. 3,000 ano na yun, Hong Kong dollars eh.
1: Sobra naman. Hindi,
0: Tita Kerry, totoo. Yun yung sinasabi nila eh, di ba? And in fact, infiltrated na daw ng mga Hudyo yung lugar na yun. Ang dami na nga nagko-complain eh. Di ba? A lot of people are wanting those people. Imagine nung pumunta daw sa isang restaurant, humihingi ng ano? Humihingi ng pa-taste. Di ba? Nakita mo yon? Tapos ayaw, lima daw sila nagpa-taste. Walang binili. Oo! Oh! Magkano? Hindi mo nakita? Magkano? Papuntang Siargao.
2: Del Carmen.
0: Hmm. Hong Kong. 2,500 to Hong Kong. Magkano yung binabayaran ng Tita Kerry papunta dito? Oh, kita mo yun.
1: Pero ang nakalagay dito sa ano, between 10,000 to 20,000
0: pesos.
1: Pesos.
0: Malaki pa rin yun, Tita Kerry. Ibig mo sabihin, mas mahal. Mas mahal pa yung binabayaran. Mas mahal pa yung binabayaran mo papunta doon kaysa pumunta ka ng Hong Kong.
1: Ah, depende sa ano ha, makukuha mong cheapest ano, flight.
0: Oh, pero at least meron kang options. Eh yan, wala kang options. Yun ang babayaran mo talaga.
1: Oo. Masyadong mataas. Maraming nagko-complain. Bakit nga ganun?
0: Oh, ano?
1: Pag pumunta ka rito, punta tayo Siargao.
0: Hindi, ayoko pumunta ng Siargao.
3: Cheapest flight, PAL. 1-9, 1-8, 3-4. Pero, 3 a.m. yung flight nyo.
0: 3 a.m.?
3: Oo, 3:30 ng umaga.
0: Ano yung return mo?
3: Ha? Return? 9 a.m. naman.
0: Yung return mo? Oh. Eh, ganun din yun. Maaga ka rin magigising nun eh.
3: 3 a.m.?
0: Oh my God.
3: May choices pala. May ano, may 3 a.m., may 4 a.m.
0: Oh, pero yung question diyan, the closer you are doon sa, kasi red eye yan, ang tawag nila diyan, red eye, di ba? So pag nasa baba ka na noon, medyo nasa prime ano ka, mas mataas na siya. Oh, sige.
3: May stopover pala to sa Cebu.
0: Ay, hindi pa direct yan.
3: Hindi pa direct.
0: Oh my
3: may
0: goodness.
3: Stopover sa Cebu.
0: Ay, direct, may direct flight ba?
3: May direct, okay. Meron niya. Ay, wala. Kailangan may stopover. Kaya, oo nga pala. Dahil ako nung pumunta ako, years ago, nung mura pa siya, nag-stopover talaga ako sa Cebu.
0: So, tingnan nyo lang po yun how expensive it is to go out of your way and do local tourism. Yan palang, talo ka na.
3: Mag-Zambales na lang kayo. Pero 8 hours lang talaga yung road trip.
0: Di ba? Hindi, wala na. You can actually take a ferry from Rojas Boulevard, takes you all the way to Bataan. Pagdating mo sa Bataan, pwede ka nang mag-ano doon. Doon ka na magsumakay. Oh, kaya meron na 'yon, ha?
3: Kailan pa 'yon?
0: Matagal na.

0: bakit hindi nyo sinabi sa akin?
1: Ah, hindi. Matanda ka na ngayon eh. Yung matagal na yun, matagal na talaga yun.
0: 12 hours ako na sa sasakyan.
2: Ano pa lang yun, ha? Diba? Plane pa lang
1: plane
2: yun.
1: Plane pa lang yun. Wala pa yung inroads mo.
2: Oo, wala pa yung guest house mo dyan, o hotel.
0: Hmm. Ay, tapos yung sa... I don't know now, ha? Pero yung Siargao Airport, very, ano, ha? You actually need a private car. Or you need to hire a car. Dahil walang ano... Puro ano yun eh, puro, ano nga ba yung tawag doon? Yung motor.
1: Ah, okay. Oh, ayun, isa pa yun. Anyway, buti na lang itong sina Tita Edna, pupunta na naman ng Switzerland. Oh.
2: Sarap.
1: Samantala, pag tour namin, air ticket plus hotel accommodation, breakfast, dinner, na yun, at nandoon rin yung sundo sa airport. Noong pumunta kami sa Amsterdam, kita mo pa, 260 euros lang, oh. That's all, if it's euros, that's times 10. That's 2,600 Hong Kong dollars. Everything inclusive. Kita mo yun.
0: 2,300.
1: Ang?
0: Euros. Bumaba na.
1: See? But at any rate, di ba, kumpara mo yan dun sa pupunta ka ng Siargao.
2: Even daw sa Batanes, mahal din.
1: Sa Batanes?
2: Sabi ni Gertrudes. Tapos sabi ni Manikat, marami daw apam sa Siargao.
1: Oh, marami talaga.
2: Marami. Maraming apam.
1: Anyway. Kaya kung kaya makikita mo, the first travel talaga, kahit siguro sabihin na natin locally, if you can't drive it, people in the Philippines will not even dare do it. They'd rather go to Hong Kong and have a 2 nights here, and then just enjoy the food. Yun na yung ginagawa ng iba. 8:39 sa ating programa. Next natin in line is, of course, lovingly yours, Tita Carrie. Sinong letter sender natin today?
2: Si Beth.
1: Okay. We will come back. Makalipas lang po. Don't go away.
3: MPF offsetting has been abolished. From May 1st, 2025, employers' mandatory contributions can no longer be used to offset the post-transition portion of employee severance payment or long service payment. But employers need not worry. The government's 25-year subsidy scheme is in place to share employer expenses. Check it out. Abolition of offsetting is in effect. For details, visit www.op.labor.gov.hk.
4: Hi, ako po si Eric Santos at kayo'y nakikinig sa Lovingly Yours, Tita Carrie.
1: Balik po tayo sa ating programa. Huwag niyo kalilimutan sa ating mga kasamahan sa Prime Credit. Makakuha ka po kayo ng extra 300 cash or 300 shopping coupon. Handog sa atin ang mga kasama po natin sa Prime Credit. Simple lang po, mag-apply po kayo ng loan and you get that extra supermarket coupon na matatanggap for successful drawdowns. Huwag mag-alala sa mga existing customers, makakatanggap din po kayo ng extra supermarket coupon, 200 supermarket coupon para sa mga repeat loan customers, 100 naman po para sa mga refinance. For more details, puntahan lang ang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. At huwag nyo kalilimutan, huwag nyo nang antayin. Pumunta na kayo sa kanilang nearest branch to get those extra coupons. For more information, of course, tawagan lang ang kanilang hotline, 2281-7470, 2281-7470. At huwag nyo kalimutan, dapat bayaran ang inyong mga hiniram. Moving on sa ating Friday edition ng PTS. Please welcome ang inyong Tita Carrie.
2: Yes, dako na po tayo sa ating Lovingly Yours. It's me, your Tita Carrie, at kasama ko po kayo sa pagpapayo sa problema ni Beth. At kagaya po ng palagi nating sinasabi sa inyo, naku, lahat tayo, walang excuse dyan, ha? Lahat tayo dumadaan sa matitinding pagsubok sa buhay, matitinding suliranin sa buhay, matitinding dagok sa buhay. Kaya importante po, daanan lang natin, huwag nating tatambayan. At manalig tayo sa ating poong may kapal. Alam nyo, mabisa talaga ang prayer. Yes, dako na po tayo sa sulat suliranin ni Beth.

Dearest Tita Carrie, tawagin nyo na lang akong Beth from Elizabeth. Ayun, Senior Cat Beth. 33 years old, dalaga at almost 9 years na po ako dito sa Hong Kong sa iisang employer na napakabait po talaga sa akin at di po ako nagkaroon ng problema sa kanila at di rin naman sila nagkaroon ng problema sa akin. Yun. Parehong Hong Kong Chinese ang mga amo ko, Tita Carrie. And praise God. At na-upgrade pa po nila ako na matutong mag-drive at sila po ang gumastos sa driving school ko. Madali naman po akong natuto. Basta sabi ng amo ko, wag lang akong kabakan. Madali lang mag-drive. Total karamihan na sasakyan dito sa Hong Kong, automatic na daw. Kaya nakakuha ko ng driver's license at tumaas pa ang sahod ko sa kanila. Kaya laking pasasalamat ko talaga, Tita Carrie. Kahit pa paano, ay nakatulong ito ng malaki sa akin para matulungan ko ang pamilya ko sa Pilipinas at matupad ang ilan sa aking mga pangarap. Gaya ng sabi nyo, Tita Carrie, ang paglaki ng Bitones o Botones ay paglaki ng Ojales. Oh, old saying yan, ha? Kasabihan ng matatanda yan. Di ba? Pag yung Botones mo, di ba, lumaki, hindi ka siya yung sasarhan, di ba? Nag-ano ka ngayon. Yung para pasukan ng Botones, pinalalaki mo rin. Yun po ang ibig sabihin nun. No? At sa anong kahulugan, yung gastusin, tumaas nga sahod mo, yung gastusin mo naman, tumaas din. Yun. Ay, nako. Dagdag responsibilidad ang nangyari sa akin sa dagdag sahod na nakuha ko. At ang pagkakamali ko, Tita Kerry, ay ako lang ng ako, no? Oo lang ako ng oo sa mga sinasabi at nire-request ng mga kapatid ko at pamangkin sa Pinas. At naipagawa ko ang sira naming bahay na tubo sa sanglaan, kaya tuwang-tuwa ang itay at inay sa akin. At para akong bayani sa amin, Tita Carrie, kapag uuwi na halos lahat, naku, tuwang-tuwa sa pag-uwi ko. At kadalasan, pati kapitbahay namin, naku, pati sila magpapatay ng baboy na alaga nila para litsunin. At yun man lang daw ay ma-share nila. Kaya parang piyesta palagi sa amin kapag uuwi ako. Sarap naman ang kapitbahay. Sana lahat. Sana all. Sana'y kapitbahay ko dito, ganun din. Sasarap patayin eh. Nung ilaw nila. Tawa-tali si Bunso. At siyempre, kapag uuwi ka beforehand pa lang, nagpapa-door-to-door na po ako. Yan. Para doon sa mga pinamili ko, napasalubong. Minsan, kulang ang isang box. At nakakadalawang box at kalahati po ako. Wow! Baka jumbo pa yan, o super jumbo. Dahil pagmura at sales ang mga gamit dito sa Hong Kong, naku, binibili ko, Tita Carrie. Parang ikaw, ganun. Hindi, oh. Nagbago na ako. Pati sa IKEA, Tita Carrie. Minsan nakita kita doon. Wow. Baka nagkapi lang kami ni Chip. Di ba mas masarap ang kapi dyan tsaka mura? Ay nako, sa IKEA ba? Sa IKEA po, pag may sales, mga plato, mga gamit sa kitchen, bibili ako niyan. Ay, graduate na ako.

dyan. At bibili rin ako ng mga sapatos. Graduate na ako dyan. Ay, nako, na-sales para sa mga kapatid ko at magulang. At syempre, hindi ko dapat kalimutan. Ito eh. Ang mga kapbahay naming mababait at mababait sa akin. Napati kapitbahay. Para na rin kasi kaming magkakamag-anak sa lugar namin, Tita Kerry. Kahit hindi mo kadugo, di ba, auntie mo na yon at uncle. Kaya after ng bakasyon, doon ko lang mararamdaman ang sakit ng ulo ko. Dahil yung sahod ko, nagkulang pa. Nakautang pa ako. Ay, di bale, yung makita mo lang silang tuwang-tuwa at maligaya. Sulit na lahat yung pagod ko dito. At yung ilang uncle at auntie ko doon na di ko naman kamag-anak, medyo nababawasan na po dahil namamatay na po sila. Kaya tuwang-tuwa na rin po ako. Ha? Tama ba yung basa ko? Kaya tuwang-tuwa. Ah, hindi po dahil namatay sila, kundi napaligaya ko sila kahit papano. Oo nga naman. Ang sarap nun ha, pati kapitbahay mo, paligaya mo. Sana all. Yung marinig mo lang sa amin na yung Betty na yan, yung Bet na yan. Na anak ni Ma'am Pidring. Uy, kapangalan pa ng tatay ko. Ay, napakabait na bata niyan. At ikukumpara ka pa sa ibang kapitbahay. Doon na maramot daw. Di gaya ko. Mapagbigay. Masayahin. Palabati daw ako. Sa kanila. Dahil doon naman kami pinalaki ng mga magulang ko, Tita Kerry. Ang mahirap lang sa akin ay broken-hearted ako. Broken-hearted ako nang umalis at mag-abroad dahil nagkasira kami ng boyfriend ko for almost 5 years. At hindi ka maniniwala, Tita Kerry, up to now, I'm a virgin. Where? Di nga. Sinagot niya, wala pong nangyari sa amin ng boyfriend ko. Dahil gusto ko, pag ikinasal kami, ay doon ko ipagkakaloob sa kanya ang buo kong pagkatao. Ganyan din ako eh. Prinsipyo ko yan nun eh. Bakit ka natatawa, DJ Mockard? Ganyan din ako noon. Gusto ko virgin ako. Kaya lang, 14 years old pa lang ako, nawala na yung virginity ko. Pero sa totoo lang, ang lola ko daw, ganyan sa lolo ko. Nagkatikiman lang sila nung ikinasal sila kasi strict daw noon ang magulang nila. At pati yung lolo ko, virgin din daw noon. Kasi first kiss niya ang lola ko at ganun din si lola, first kiss niya si lolo. Wala yan sa lolo ni Chip. Ito, great-grandfather ko rin siguro po, for sure. Kaya daw, yun, daig pa ni Lolo ang tumama sa sweepstake noon. Imagine, ang dami niyang pinagdaanan bago niya napasagot ang lola ko. Ganyan ang matatanda noon. Mahawakan mo lang ang daliri noon na virginize mo na agad. Totoo yan, ha? Kaya dapat yan, panagutan mo na agad. Daliri pa lang yun. Imagine mo yung pananagutan mo na. Ilan ang nakilala ko dito at nanligaw sa akin, Tita Kerry? Pati kapwa ko, driver, Pinoy driver, na may mga pamilya na gusto pa akong biktimahin. Buti na lang, napaglalabanan ko, Tita Kerry. At nasa tao naman yan eh. Talaga, nasa sayo yan. Pag gusto mo, okay. Eh ayaw ko ng ganun. May nakilala ako sa FB online, sa Facebook online, chatting. At ibang lahi po siya, Tita Kerry. At sabi niya,

pupuntahan daw ako dito sa Hong Kong kung padadalan ko siya ng pamasahe. Ha? Ano? Grabe! Ano? May hindi pa ng pamasahe. Ano siya, hilo? Di ko alam kung scam yun. Ah, scam yun. Pagka ganun. Siya talaga ang kausap ko? Di pa naman ako ganun kadesperado, Tita Kerry. Yung nakilala ko din sa Pinas na nanliligaw sa akin, pogi siya, iwalay daw siya sa asawa niya, at unang kita pa lang daw niya sa akin, mahal niya na agad ako. Weh, ganun? Hanep ano? Love at first sight agad? Para kung kumagat nga naman ako, ayos na ang kasunod. Eh nagkamali siya nang magsabi pa siya na baka daw maihanap ko siya ng employer dito sa Hong Kong para magkasama kami. Eh hindi ko pa naman siya sinasagot. Tapos gusto ng kumag, ako pa magbayad ng placement fee. Grabe, no? Ang kapal! Hindi ko alam kung divine providence talaga naman, Tita Kerry. Nakita ko ang dati kong boyfriend, si Login. Yan ang tawag sa kanya. Kaya, noon po, hiyang-hiya ako kapag ka magboblow kami ng cake kasi pareho kaming March pinanganak. Ako po March 10, siya naman March 11. Kaya pag mag-blow kami ng cake noon, blowout ng mga kaibigan namin, nilalagay pa yung name namin sa cake, Beth Login. Parang sagwa nga, no? Sagwa nga, Beth Login. Imagine, Tita Kerry, dito ko nakita si Login ang mag-tour sila ng family niya. At na-tiyempo na Sunday yon, day off ko, nakita ko sila sa I-Square, TST. Ah, may madalas kami dyan ni Chip. I-Square. Diba kinakatapangan natin yon? I-Square. Diba? At para akong mauupos na kandila nung makita ko siya, ang pogi pa rin niya. Parang andun pa rin ang feelings ko sa kanya. Binati niya ako at hinalikan sa pisngi at pinakilala niya ako sa asawa niya at sa dalawa niyang anak. At parang proud pa siya na dati kong girlfriend si Beth. Nakita ko mukha ng asawa niya na parang sumimango. Kaya umiwas na ako sa kanya. Pero inabol niya ako, Tita Kerry. At kinuha niya ang mobile number ko at FB account ko. Mag-chat daw kaming dalawa. Yun nga ang nangyari, nag-chat kami at parang pakiramdam ko, masaya siya na nagkita kami at ganoon din ako sa kanya. Kaya lang, may asawa na siya at may anak na. Kaya hindi ko maiwasan na malungkot at sisihin ang sarili ko, bakit di kami nagkatuluyan? Nagparamdam siya sa akin, Tita Kerry, na parang gusto niya na madugtungan at magkaroon kaming muli ng relasyon. Dahil sa chat niya sa akin, ay di raw niya ako makalimutan. Tinanong niya kung nagka-boyfriend ako after him. Sabi ko, wala eh. Ha? Di up to now, virgin ka pa rin? Sabi ko, oo naman. Kaya nga, swerte yung mapapangasawa ko. Dahil sa kanya ko lang ibibigay ito. Alaga. Di ko alam kung joke niya lang yon sa baitawa niya. Na kung gusto mo, iwalayan ko na asawa ko, tayo na magsama. Ganun. Parang gusto kong ayaw ko sa sitwasyon na ito. Parang gusto ko na magkaroon kami ulit ng relasyon. Kaya lang, umaayaw ang isip ko na may asawa na siya ngayon. At may dalawa pa siyang anak. Kaya naguguluhan ako, Tita Kerry. Ano itong nangyayari sa akin? Na parang ayaw na gusto kong magkaroon ulit kami ng relasyon ni Login. Puso ko ang natutuwa kapag magka-chat kami at natatakot naman ako sa maaaring kahalagang

0: kantungan nito. Ayaw kong makasakit ng damdamin, hindi ko pinangarap ang ganito. Sana mabigyan mo ako ng advice, Tita Kerry. Yours truly, Beth of Lamptin.
1: Sasagutin ko sana. Yours truly. Ay,
0: Beth Login.
1: Napakalalim naman ng problema mo. Kung ako sa iyo, marami diyan. Huwag ka na maghanap pa ng iba. wag na natin problemahin pa. Sabi nga ni Tita Kerry, kung madalas kang nasa IKEA at na madalas ka rin nasa high school, marami kang makikita diyan. Baka yung constant na pag-ikot mo sa IKEA pag upo mo sa sofa, yung katabi mo. Di ba? Ang daming umuupo dyan sa sofa eh. Yung iba nakakatulog pa nga dun sa kama.
0: Yung iba natutulog na dun.
1: Oo.
0: Yung iba nga naglalampungan pa ng mga estudyante.
1: Oo, di ba?
0: Grabe.
1: Di, pero the trivialities of life. Maraming pwedeng ano, sabi nga ni si Tita Gail, ganito yan eh. Sabi niya, i-block mo na yan. Ex mo na eh. Di ba? Ang dami namang single dyan, available dyan. Nanggagalaiti ito si Tita Gail. Kasi single din siya eh. Oo, feeling ko na ano yan. Ano to? Nahuli sa...
0: Meron ano yan, may nasaling.
1: Oo, nahuli sa... Nahuli sa ano sa
0: baka meron din siyang login. Na hindi na nakatuluyan.
1: You'll never know. Anyway, mag-break muna kami ha, sa pagbabalik po natin, we'll be able to hear the stories at yung mga payo. Di ba? Para malaman natin kung ano yung pulso ng ating mga kababayan. Sang-ayon ba siya kay login? Or kay Bet. Hindi ka na. We'll be back. Don't go away.
2: On the radio, web, and mobile app.
3: Ho Tang Wong.
2: Metro Plus, your connect.
4: Building and ground floor shop owners must display the building number allocated by the Rating and Valuation Department. It is essential for commercial activities and public services and helps people go to the right places. Numbers should be clear and displayed conspicuously, with each digit at least 4 centimeters wide and 5 centimeters high. Damaged numbers should be replaced. The maximum penalty for not displaying a building number properly is 6 months imprisonment and a $2,000 fine.
1: We're back sa ating programa. It's, bilis ah. Yan yung mga gusto kong breaks, 40 seconds lang. Yung mga breaks na 40 seconds lang. Okay, sabi dito ng mga, ano tawag dito, ng mga, ano natin, senders natin. Sabi ni, ano, ni Tita Kat, isa rin tong,
0: napaka-liberated mo, Tita Kat.
1: Oo, sabi ni Tita Kat, ano sabi niya rito? Magpaanak ka na lang. Kaya para may anak ka. Joke lang, 'di ba?
0: Oy, maraming ganyan ngayon ha, no, sa ano ng mga millennials ha.
1: Hindi, anong millennials? Wala nang millennials. Nasa ano na tayo, nasa generation A na tayo, anong millennials?
0: Ko
1: talaga. Sinasama po, gusto mo pang isama yung sarili mo? Huwag mo na isama yung sarili mo, wala ka na doon sa conversation.
0: Hindi naman ako millennials eh.
1: Mm. Sige, tingnan mo, pwede ka pa ba maging millennial eh?
0: Baby maker ako noon. Baby maker, boomer.
1: Hindi ka boomer eh. If I'm not mistaken.
0: Diba, boomer lang tayo eh.
1: Ikaw yun. Ako sinasama mo.
0: May kinakata natin yun. Boom, tiaya, boom, tiaya, boom. Yeah, yeah. Boom.
1: Okay, sabi naman ni... Ang importante dito sa ang importante nga daw. Sabi ni Tita Dori, wala na 'yan sa lolo

0: na si Tita Kat, si Tita Dory, si Gail are saying that maybe, just maybe, siguro if you really want to consider to be, to have someone of your own, di ba? Eh di mag, papuntis ka na lang. Di ba?
1: Ganun?
0: Di, kasi accepted na siya ngayon eh. Di ba? Sometimes, sasabihin nga nung babae na,
1: Gail nga, binago yung affiliate, yung ano ni Logan eh. Ginawan Logan. Imagine mo yun. Bet Logan.
0: Di ba?
1: Talaga siya, Gail.
0: So, kagaya ng sinasabi ko, sa mga sitwasyon na ganyan, you have to also emphasize na it is a, ano ba yan, contractual agreement per se. Maybe nothing to sign, but it is a verbal contract that both of you na wala na siyang interference, di ba? Kasi ang, at the end of the day, kung ayaw niya man ng relasyon, talaga gusto lang niya pag maging, maging nanay, then out of your life ka na, di ba? Eh kung yung dati, wala namang, there were no prenups before, di ba? It is only those people who belong to rich families who may mga prenups. But regular citizens, wala namang, wala namang prenup. But nowadays, even regular people have prenups. No? So, kagaya natin, na-adapt na ng tao yon. So, si Beth, kung ako sa'yo, ako sa amin lang siguro, masasabi, sabi nga nung karamihan dito, sabi nga ni, ano eh, ni Tita Kat, mas marami na ngayon ay may anak na ayaw ng lifetime commitment. Mas masaya ang may anak. Ika nga, eh ayos na raw yun. So,
1: Diyan, malaking tulong natin.
0: Malaking ano?
1: Tulong natin.
0: Sige, tuloy mo na. Para kay Beth, ito ang payo ng ating lovingly yours, Tita Carrie.
1: Kala ko, doon sa mga gusto magpaanak eh. marami ho tayo maitutulong sa inyo. Para kayo magkaanak. Mapayuhan kayo. Ganun naman yun. Ay nako, Beth. Hanggang nasa matino ka pang pag-iisip, putulin mo ang anumang komunikasyon mo kay Logan. At tiyak, pagsisisihan mo yan dahil makakasakit ka ng damdamin ng kapwa mo babae na aagawan mo ng pagkain na hindi mo naman pag-aari. Mahirap ang sitwasyon na haharapin mo na makikiamot ka lang ng oras ng panahon kapag meron siya. Makikihati ka sa kaligayahan na hindi para sa iyo. Dahil may pamilya na siya, may mga anak pa, kawawa ang mga bata na aalisan mo ng ama just in case na kung gusto ka nga ni Logan at mahal ka nga ni Logan. Iba na ang sitwasyon ngayon. At ikaw din na nagsabi na ang gusto mo ay sa lalaking pakakasalan mo lamang isusuko ang lahat ng iyong pagkatao, ang iyong pagkababae. Ikaw din ang sisira sa panata mo at sa gusto mo. Please lang. Sabi nga ng mga kapatid mong OFWs, marami nagsasabing putulin mo na ang mapuputol mo kay Logan. Lalo na yung komunikasyon ninyo. Umanap ka na lang ng apam. Apam lagi kayo, ha? Mahilig kayo sa apam. Maghanap ka na lang o humanap ka na lalaking karapat dapat sa'yo. Huwag ka nang kumuha ng batong ipupokpok mo sa ulo mo habang nasa katinuan ka pa. Kasi nakakabuwang yan kapag nakuha at napitas ni Logan ang bunga na inaalagaan mo. Ika nga, di ka na makakatakas. Paninindigan mo na lang ang lahat. At siguro naman, hindi, sabi mo nga, hindi ka naman desperada. At doon sa sinasabi mong it's divine providence na pinagtagpo kayo. Hello?

0: Nagkataon lang yun. Hindi sinasadya yun. Ginagawa mo lang excuse yun na pasti si Lord na nananahimik, idadamay mo pa. Buti nakapako yun, kundi nabatukan ka pa. In short, Beth, tigilan mo na yung kahibangan mo. Ha? Lumanap ka ng iba. Marami pa dyan. Maraming lalaking karapat-dapat sa babaeng tapat na kagaya mo. Huwag si Logan. Ang sagwa eh, Beth Logan. Huwag di si Logan, Beth Logan. Sagwa. Ito po ang inyong Tita Kerry nagsasabing sa bawat tanong ay may sagot, sa bawat suliranin ay may kalutasan, of course. At doon po sa mga gustong sumulat po sa atin, ang ating email ad ay titakerry@gmail.com.
1: Eh si Tita Edna, gustong mag-advise. Oh. Beth, bigay mo sa akin yung Facebook mo. Reto kita sa pinsang ko. Single na.
0: Oh, yan!
1: Ang tindi nga yun dito, single na, pulis pa.
0: Ako! Di ko kaya pala ipapatok niyan. Pulis eh.
1: Sabi naman ni Tita Gail, baka naman may agenda si Logan. Kaya nakikipag-communicate.
0: Ay, kaya nga. Talaga may agenda yun.
1: May agenda.
0: Imagine mo, may asawa at anak na eh.
1: May agenda. Para mga senador yan, may kanya-kanyang agenda.
0: Totoo yan. Oy, kangina, hinuli na, inagano na siya, no, ha? Si Jinggoy, ha?
1: Pero bakit siya binibigyan ng, ano, ng choice?
0: No, kasi yung graph na case sa Sandigan Bayan, bailable yun, eh.
1: Okay.
0: Ang hindi pa na-issue, yung, ano, warrant of arrest niya sa, ano, plunder case.
1: Hindi, pero question ko doon, bakit binibigyan siya ng, binibigyan siya ni Remulla ng choice kung saan niya gustong...
0: Ah, yung TILG, na sumuko na lang siya, di ba, na wag na siyang puwersahin. Yun naman ang ano ni John Vic Remulla. Pero kasi, ano daw si Jinggoy, nakakaawa dahil yung tuhod. Kailangan ma-operahan. Kasi panayan load ngayon ni, ano, ni Jinggoy.
1: Hindi, question ko lang doon eh. Tingnan niyo po, no? What's sad about it is majority of our mga kababayan natin na petty crimes na nahuhuli diretso sa kulungan eh. Siya.
0: Yeah, parang ano yun, makikita mo yung may kinikilig.
1: Oh, diba? There's so much disparity between the privilege and the underprivileged. Sobra naman yun. Hindi maganda yun.
0: Yun nga lang ano eh, yun nga lang i-announce mo kaagad. Diba? Na parang binibigyan mo na kaagad.
1: Yeah.
0: Diba? Nang pagkakataon, itong nambibiktima, ha? Itong nasasakdal.
1: At saka may ano eh, di ba? Yung parang ano kagad, binibigyan nyo ng mind conditioning yung tao, nakakaawa naman siya. Eh, yung tao nga na kumuha lang ng sardinas eh, di ba? Eh, kulong ka agad. Tapos nilagay pa sa isang kulungan na ang sikip-sikip ng dami-daming tao. Ito, sasabihin nila, oh hindi, wala namang aircon, walang ganito. Pero, special yung kulungan ninyo. Nilagay dun sa ano na yun.
0: Oo, ginawa yun, ha?
1: Oo, ginawa para sa inyo yun, eh.
0: Ginawa yun para sa inyo, which is wrong. Dapat isama kayo dun sa mga, ano lang, natural na mga kababayan natin na yung iba nga dun, wala pa kasalanan, eh. Hanggang ngayon, nakakulong.
1: Eh. Hindi, eh, masakit pa dyan para sa akin, di ba? Imagine mo, pag sumakit yung, ano na naman yan, medyo nagkaroon ng...
0: Eh gusto nga hospital arrest eh.
1: Ay, yun na yun, 'di ba? Yun na yun eh, 'di ba? Oh.
0: Kasi nga yung tuhod nga daw masakit. Eh paano isasakit ang tuhod noon, panayan luhod noon?
1: Kahit na sabihin mo yung tuhod niya wala, paano yung iba nga eh, 'di ba? Namatay na sa loob ng kulungan eh. Sobra
0: ay,
1: naman tumawa
0: to. Si sexy. Talaga at nawalang kadala-dala, pangatlo niya na to ha. Paano? Pangatlong plunder case niya to.
1: Hindi, kaya nga. Pero sa ang puntos ko lang, papanong hindi, ano siya, walang kadala-dala? Eh, busog eh. Di ba? Pag busog...
0: Ay, tsaka ano to, ang fake news pa na pinapakalat nila, ginagawa lang daw to ng gobyerno at pinapabilis dahil nga gusto silang ano, matanggal sa majority. Eh, yung kaso nila, wala pa naman sila sa

0: But Jordi, doon na, nandun na yung kaso eh.
1: Pero I can only say this, no? Ito na yung... We have to really make it a point and part of our lives now, lead up to the next elections. Kung meron mang election in lead up in the 2028, eh, bantayan na talaga lahat. Huwag na tayong mag-isip pa na kung ano-ano. Bantayan na ho talaga. Maganda nga yung binitawan ni ano eh, di ba? Yung binitawan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Sabi niya, hindi naman po kami against sa mga Duterte. Ang sinabi lang nila, very clear, we want justice for what they have done. Kung may katibayan naman po, kailangan pairalin ang batas. Whether nagkataon that it was proven na hindi nila ginawa, at least pinaandar yung batas. Di ba? Kasi kahit anong sabihin mo, kahit sinong ilagay mo dyan sa posisyon na yan, ladies and gentlemen, it kailangan talaga na may masampulan na. Hindi because of vendetta, hindi because of political rivalry. Di ba? Hindi po, ang importante is kailangan na po talaga pairalin ang batas. Kasi tingnan nyo lang po ha, ito lang po sasabihin ko sa inyo. Kung in a regular person who goes to a daily job na kumikita ng, magkano na ba minimum ngayon? 900 na yata, na 900 pesos. Sabihin mo na 900 pesos. Pag hindi ka pumasok, anong ibig sabihin nun? Wala ang sweldo.
0: Wala, oo, hindi ka pwede.
1: Oo.
0: Hindi ka pwede sumahon.
1: Ito, tingnan nyo.
0: Eh, di ba yung security guard nga, hindi naman pwedeng online.
1: Oh, di tingnan nyo na lang to, di ba? Ito,
0: yung cook,
1: yung senador natin, ilan buwan na siyang walang pasok. Yung
0: sumasahod,
1: yung vice president natin, nasaan siya ngayon?
0: Laging umaalis yun.
1: Oh.
0: Ang masakit na doon sa nagtatago, si Senator Bato de la Rosa, for your information po, doon sa mga hindi nakakaalam, doon ko sa kanyang karamihan o ng halos lahat ng kanyang staff sa Senado.
1: Kamag-anak
0: niya. 11 halos na kamag-anak niya, 1 million mahigit ang sinasahod doon ng mga kamag-anak.
1: Ito pa ang
0: niya.
1: Gusto ko idagdag dyan. Sabihin na natin, di ba? Sabihin na natin si Senator number 1, Robin Padilla. Okay? Talagang ano na siya, walang pagkakataon na talagang may mailalabas na tama. Okay? Wala na nga siyang tama, may tama pa. Yun yung masakit dun eh. Wala na nga ang tama, may tama pa.
0: Pero yung force majeure, di ba? Oh, hindi na pala
1: pati yung gera ng ibang bansa sinasama niya sa atin.
0: Imagine mo yung mangyayari na nag-agigirian pa lang yung China at Taiwan.
1: Dapat
0: ano daw yun?
1: Exception na yun. Exception apply yung ano, di ba? Pero hindi, tingnan na lang natin to. As a person who is quote-unquote, kadalasan ha, hindi lang ako magsasabi nun. But a lot of people are saying, for someone who does not really have the mindset to be a senator, siguro naman, you have a mindset to hire the right people to give you the right information.
0: Kaya nga sinasabi sa kanya na sana kung nandiyan ka na, panindigan mo na, mag-aral ka.
1: Yes! Kagaya na sinabi natin, mas masahol ka pa nga, Mr. Senator Robin. Mas magaling ka pa nga kasi naging artista ka eh. Di ba? You memorize the scripts and you're able to portray someone in front of the camera. Eh si dating Senador Manny Pacquiao, walang alam yun eh. Pero nag-aral siya.
0: Aral yun.
1: Sinigurado niyang hindi ako
0: yes,
1: magagago ng tao. Di ba? Yes, he studied, nagtapos siya. And he sacrificed himself during the time na hindi siya nakakaintindi, but he hired the right people.
0: Agree.
1: Oh, kasi alam nyo, kung hindi nyo man maisip, the person, the greatest leaders of all time are not those who are greater than those people who advise him. The greatest leaders are those who can tell himself, hindi ko kaya to. I need somebody greater than I am. Because why

0: opportunity because they want to follow not only their progression, but the progression of the place kung saan sila nilagay. Yun ang diferensya. Kaya ngayon, yung mga, take a look at this. That's why yung mga third-class cities will remain to be where it is. Kasi walang taong gustong pumunta dun. Ha? Tingnan nyo lang po yun. So imagine nyo po yung hirap at pasakit ng mga taong nagtatrabaho sa Luzon pero nakatira sa Visayas na hindi kayang magbayad ng eroplano. Do you know how difficult it is for them? They get a bus from Cubao to Batangas. Pagdating ng Batangas, they take a ferry ng isang almost isang araw. Pagdating mo doon, another ilang oras 'yun. Para lang makadating doon. And how much is one ticket? Hindi kayo maniniwala. One ticket cost almost 3,000 pesos.
1: Mahal din, ha? Hindi biro.
0: Oh! So imagine mo yun.
1: Hindi biro yun.
0: That's why
1: minsan pa nga, di ba, na ano pa yung buhay nila dahil doon sa mga kapabayaan ng mga may-ari, yung mga negosyante.
0: Oh, kaya
1: na nauoverload.
0: Correct. Kaya, diba? Kaya
1: ngayon, nauoverload yung barko.
0: Kaya ngayon sinasabi nga nila, di ba, yung sa iba, pag ikaw naging kasambahay sa Luzon, ay huwag na tayong umuwi. Ipadala na lang natin yung pera natin. Kasi yun yung makakasalba sa mga kamag-anak natin. Eh. Imagine mo, you sacrifice, di ba, yung position mo na hindi mo makita yung ano mo nang dahil nga sa kahirapan. But other people just hop into the bus, hop into the plane, and then fly. So kaya nga
1: hindi
0: sa
1: natin natin yun, hindi nila natinitingnan at finifeel kung ano nararamdaman ng nasa baba, no? Kasi kung ang masakit nga lang na katotohanan, kung ang lahat ng ating mga public servant yung nasa kanila yung talagang butihing kalooban at naroroon yung talagang sinseridad na makapaglingkod, wala tayo sanang problema, Ang matindi rito na dapat po talagang matugunan ng pansin ng Kongreso at ng Senado na maipasa na po sana nila yung anti-dynasty bill.
0: Mahirap
1: dahil hanggang ngayon po nakabitin pa rin po yan. Dahil kung titingnan nyo po yung ginagawa sa Kongreso, parang ano lang po parang band-aid solution na yung pong talagang tunay na gusto ng karamihan na alisin, 'di ba? Yung dinastiya, hindi para doon ho pinaganda lang ng konti. Pero tuloy pa rin na kung let's say nasa national position yung tatay, pwede yung ibang kamag-anak nasa ano rin, nasa ibang posisyon.
0: Pero gaya ng sinasabi yung natin,
1: yung
0: mga ganyan, yung mga ganyang sitwasyon, these are something that is part of the change. But the major change should happen at the lowest position in the family. Sa barangay pa lang dapat magpalit ni. Dapat
1: yes,
0: doon talaga mag-umpisa.
1: Hindi doon siya pa lang, 'di ba? Yung let's say barangay captain tapos ang konsehal, mga anak niya, asawa. Doon pa lang.
0: Tingnan niyo po ito, ha, nabasa ko lang kanina lang, mayroong nagsabi noon before we take a break. She had sa Quezon City po ito, ha, Quezon City. Nagpapagawa po siya ng bahay. Okay? Na ngayon, yung bahay na pinagagawa niya, ang size nung lugar is about 900 square feet. Okay? Meron na siyang pundasyon, so on so forth. Kailangan, pakinggan nyo na maigi ito, kailangan daw ng structural integrity para magtuloy yung bahay. Di ba? My goodness, Counselor lang. Ang sabi nung counselor, hindi ko pipirmahan yan kung walang 1M. Ang tanong, bakit ako magbabayad ng 1M? 1 million pesos for a 900 square feet? Oo, di ba? So ngayon,
1: yung corruption talaga
0: . Imagine mo, counselor lang yan, ha? In the midst of what's happening right now, ang sinasabi na, hindi naman tayo makikita dun, di ba? Kasi lahat na ngayon ng atensyon nandun sa taas, dito sa baba.

0: pwede pa tayong, di ba? Pwede pa tayong,
1: Magnakaw.
0: oo, pwede pa tayong magnakaw, pwede pa tayong magkana. So imagine niyo po, at that level, bahay mo, ba, ikaw magpapatayo ng bahay, property mo yun, magbabayad ka sa isang tao ng dahil lang sa isang pirma. Wow. Sabi nga nung mga ano, I was watching this vlog the other day. Doing business in the Philippines. If you do not know at mo hindi mahaba ang PC mo, baka palang sikmura mo, wag ka na lang mag-business. Kasi pag nakita ka ng mga ganyan, yung sinasabi natin, yung mga councilor, barangay captain, mayor, yung taga-pirma, di ba? Na kailangan dumaan ng pirma sa'yo, patay ka na dyan.
1: Doon pa lang eh, di ba? Sa barangay pa lang, titirahin ka nun.
0: Maliban pa dyan?
1: Wala pa yung ano doon ha, sa mayor doon ha, yung mga mayor.
0: Wala pa yan. Ha? Oh.
1: Ito na nga lang yung maliliit na tindahan lang ng mga sari-sari story.
0: Yan.
1: No? Ngayon, naghihigpit ngayon, sila sa mga sari-sari store. Ganong yung mga maliliit na sari-sari, pang ano lang yun eh. Pang tawid, gutom lang yun kung tutuusin. Napakaliit po nung kinikita ng mga sari-sari store sa mahal ng bilihin din ngayon. At kung papaano rin nila, di ba, sa pang-araw-araw, makukuha yung kanilang ipinuhunan no, sa araw na yun. Karamihan po dyan, lugi. Pero pag nakikita, lalo na yung iba nag-ano lang ng ano, ng mga maliliit na item na hindi makasabay sa iba. Tapos dadamigan mo yung mga ngayon. Chip, bago ka magano ng permit sa
0: munisipyo.
1: Ano, munisipyo, kailangan meron ka pang CCTV. CCTV. Na naka ano ngayon do sa tindahan mo sa loob at sa labas. Tapos yung pang ano mo, kung umuupa ka lang, makikiusap ka sa may-ari na maiano sa iyo yung kanyang titulo ng lupa, no?
0: Ma-share.
1: At saka yung pinagbabayaran niya ng ano?
0: Amilyar.
1: Ng amilyar.
0: Kaya nga sinasabi natin, ano, sa mga ganitong sitwasyon, it is harder. Eh kung ganun lang naman, sabi nga nung isa nag-advise, kung hindi makapalang sikmura ninyo, hindi makapalang mukha ninyo, at hindi nyo mahaharapin yung mga taong ganitong sisingiling kayo, ito ha, nasa lokal na ano yan ha, nasa purok lang nyo yan. Pag kumita ka pa dyan, ang masakit dyan, papasukin ka ngayon ng BIR. Yun, mas matindi pa yun.
1: Oh,
0: ibang usapan na naman yun.
1: Ito po ha, doon sa maniliit, napakahigpit nila. Pero doon sa malalaki at mga buwit ring negosyante at mga politician
0: exactly.
1: Na minigoso,
0: exactly.
1: Napakaluwag nila. So, OMG.
0: So, tingnan nyo na lang po yan.
1: Tita Agnes, building permit ngayon, super mahal. Oh, sabi naman ni Gail, sa barangay nga namin, buong mag-anak, nakaupo. Mula tatay, nanay, pati mga anak sa may District 6.
0: So, just imagine po that, no? It is a revamp of the system. But, you know, sabi nga natin, we are proud to say that there is still the chance ng pagbabago. Why? Because Pasig can do it.
1: Okay? True.
0: Pasig can do it. Other cities can do it. And in fact,
1: alam mo sa Pasig, yung maliliit na sari-sari store, okay lang. Hindi na pinahihirapan ni Mayor Vico.
0: Tiyan mo? Tapos ito pa maganda diyan sa ano, sa kanila. 'Di ba? Ang inalagaan lang nila yung procurement. Doon sa procurement na 'yon, antindi, lahat ng mga taong kumikita dati ng pera, wala na 'yon. So ngayon,
1: wala na, oo,
0: yun
1: wala
0: ngayon
1: na.
0: Ang yun ang nagamit nila sa pagpapagawa ng bagong lungsod ano nila, 'di ba? Nung kanilang city.
1: Yung natipid.
0: Yes.
1: Yung natipid ng gobyerno ng lokal.
0: Correct.
1: Pwede diba? Pala.
0: So it's pwede, just that. Kaya nga sinasabi natin, the change will not, if the change will only happen on the top, ano yan?
1: Wala.
0: Walang mangyayari
1: ano
0: tayo.
1: Ano po yan eh? Kailangan po kasi sa baba magsimula eh. Bakit po? Kailangan hutan, bunutin natin yung ugat. Yun ang papalitan natin, magtatanim.

0: tayo ng panibago. Kasi pag hindi ho natin inano yun, binunot, ano lang ho yan, di ba?
1: Uusbong na naman yun. Uusbong na naman yun. Kaliwat kanan. That's true.
0: Pati yung nasa taas, maahawat, maahawa ho yun.
1: That's true. We're gonna take a break. Babalikan po namin kayo makalipas ang paalala.
2: If you're eligible but haven't registered as an elector or need to update your address, remember to submit an application by June 2nd via iamSmart or through email, post, fax or online. Remember to provide an address proof and contact details. Check your particulars via iamSmart or at vr.gov.hk. If you receive an inquiry letter, reply promptly, also by June 2nd. For inquiries, call 2891-1001.
1: Huwag niyo kalilimutan, malapit na po ito. Final day would be on Sunday. Gusto ba niyong magkaroon ng Samsung Galaxy A17 smartphone? Huwag nang mangarap dahil sa Prime Credit, matutupad yan. At ang kailangan niyo lang pong gawin is mag-apply po kayo sa kanila ng loan at successful applicants na automatic na magkakaroon po kayo ng brand new Samsung phone mula sa kanila. At meron pa kayong chance na makakuha po ng 500 supermarket coupon. Sulit na sulit. Ang loan na yan ay super easy for a 24-month repayment. Ika nga. For more information, pumunta lang sa kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Huwag niyo kalimutan, bilisan niyo po dahil ang promong ito ay hanggang May 31st lamang. Terms and conditions apply. Tandaan niyo po yan. Ha? For more information, tawag lang po kayo sa 2281-7470. 2281-7470. At just a reminder, kailangan bayaran niyo po ang perang inyong hiniram at huwag magbayad sa mga intermediaries. 20 minutes bago tayo sumapit ng alas 10 ng gabi.
0: Oy, successful yung ano ha, yung punta ng Pangulo sa Japan.
1: Very, ano
0: siya? Nakita si Florante. Imagine mo, buhay pa pala yung ano na yon. Buhay pa si Florante.
1: Nandun siya, no? Nandun siya, no? Nasa Japan na
0: yes,
1: siya.
0: Yes! Siya ang, ano, siya ang nagbigay ng entertainment, no? Kumanta siya. Eh yan, talaga, Marcos loyalist yan.
1: Hindi, tsaka ano yan, just imagine yung nangyari sa kanya. The mismong, the ano, di ba? The throne. The head of the chrysanthemum throne, yung king mismo, ang sumalubong sa kanya. And he was able to also sit down in the deity.
0: Oh yes, yung ano, no?
1: Yung emperor mismo. Oh.
0: Emperor, oo. Oh.
1: Diba? Tsaka mismong, ito pa maganda doon. In fact, yung nakapunta din siya sa deity, in ano siya, nakaupo siya doon sa parliament ng Japan, ano? So, Japan, magandang ano to, magandang ika nga legacy ni ano to ni presidente, no? And you can see how yung formal position ng mismo ng emperor, ako I have not seen that for the longest time. Normally the emperor does not bother eh.
0: Yes, oo, yung mga prime minister lang usually ang ano.
1: Oh, nagulat din ako ha, because normally yung mga ganyan nakadistansya yan because they're royal eh, di ba? Royalty yan sila. Abay, nagbeso-beso pa si Empress kay ano, kay First Lady. Sabi ko, parang lumabas sa protocol yun ah. Oo.
0: Nakakatuwa, pati yung ano, pati yung investment na ipinangako ng mga ano, Japanese businessman. 'Di ba? Ng Japan government mismo na paano nadala ng pangulo 'yan pag balik niya rito.
1: I just hope Pilipinas. No, kasi ngayon just to let you know, naghihigpit ngayon ng Japan in terms doon sa mga ano eh, sa mga banyaga ano. In fact, that's been a problem now kasi nga they're trying to cut down dahil sumusobra na nga yung mga banyaga, no? Pero syempre hindi mo rin maaalis 'yon. Because their population has dropped significantly, no? From over 160 million. Ngayon, 125 na lang. And what? That is dwindling. Number one, wala silang, ano eh, walang replenishment. Maraming elders, maraming namamatay, pero walang bagong silang. So, yun yung nagiging, ano, kadlang ngayon.
0: Aging population nga daw
1: sobrang
0: sila.
1: Sobrang aging population. They're...

0: scholarship dito ng ating
1: Ayun, that's a different
0: gobyerno.
1: story. Ako dapat yun. Kung binigyan ka ng scholarship to go abroad, di ba, and you're sponsored by a local entity, you have to go back. Kasi ano mo
0: diba?
1: Yun eh.
0: Diba? Tayo kakilala eh. Kilala mo rin yun.
1: Oo. Oh, kaklase ko pa yun. Ano ka ba?
0: Diba, pinakinabangan ng ibang bansa pero hindi napakinabangan at hindi na bumalik sa Pilipinas.
1: Alam mo yun yung pinaka-importante, di ba? Because you're more... Ang sad kasi is we lost... Our country has lost appreciation sa kagalingan ng ating mga kababayan. Eh. But, you know, you can't blame them also. Kung if you're appreciated somewhere else, why will you still go back to our country? Di ba? Yun yung question doon eh. Di ba? Kaya nga kailangan talaga, there is going to, we should really have a total revamp of the way we deal with things.
0: And pero may maganda rin yun, ha? May magandang ano ngayon na parang nakikita po ngayon na mas marami po ang nagpo-forgood na rin, ha? Mga ano to, ha? PhilAm.
1: Oh,
0: na bumabalik.
1: I mean,
0: dito sa atin sa
1: ako, ang reason dyan is because of yung palit ng piso laban sa kanilang dolyar.
0: I mean, kasama yung ano, ha? Kasama yung mga
1: yes.
0: Asawa nilang mga Americans.
1: Correct.
0: Ha?
1: I mean, oh, obvious oh. Naman yun eh. Diba? If you have that, eh, kung kumikita
0: saka
1: ka
0: yung mga anak,
1: ng 10,000 US dollars.
0: 20, 30 years na nurse.
1: Oh, imaginein mo yun, magkano yung kikitain mo, nag-retire ka. Sabihin na natin, mm-hmm. half of what you're earning is what you're getting as a pension. Diba? If you're making what, sabihin na natin, before, kumikita ka ng 6,000 to 10,000, depending of whatever you're doing. Eh, kalahati na lang yun, 5,000. If you multiply that in living in the Philippines at 5,000 US dollars, diba? Eh, times 50 mo na lang yun, that's 250,000. Oh. With 250,000, alam nga namang di ka kumit. Maghanap ka lang ng isang probinsya na pupuntahan mo doon, eh, tapos ka na eh. Diba? Half of you can live even with one-fifth of that amount. And then the rest, i-save mo na siya. Yun yung pwede yun eh, di ba? Yun na nga yung sinasabi natin. The reason why people are going home is because of the palit ng kanilang pera laban sa piso. Ganun lang yun. Imagine mo, sabi nga nung iba eh, nakatira ako sa BGC. Di ba? Ang ganda-ganda ng bahay ko. Di ba? Parang Beverly Hills. Eh doon sa amin sa kung saan man siya nang galing, hindi pa ako makabili ng bahay. Oh, sa rent na lang eh, di ba? So yun yung gusto nating gawin. We have to appreciate what the Philippines has given us and never turn our back to it.
0: Sabi ni Bombon Dadan, dami ko nang sinabihan, takot sila, sayang talaga. Sabi naman ni Agnes, noon may national state scholarship pa sa amin. Talaga naman, no?
1: Oh, sayang, alam mo, sayang talaga eh. Ito lang sasabihin ko, ha. With the amount of money that you're hearing na lumalabas, billion-billion yan. Huwag na tayo mag-ambisyon makuha natin siya lahat. If we can just get at most kalahati nung ninakaw nila na maibalik lang, imagine mo how good our country will be. Imagine how good our country will be. Huwag na tayo mag-ambisyon na makuha natin lahat yan. Hindi naman natin makukuha yan. Even if mag-ambisyon tayo, one-third na lang nung kanilang ninakaw maibalik sa atin. How many people can live their lives with dignity? Eh, ngayon, alam mo, nakakaawa po talaga eh. If you have the compassion to help others, please do. Alam mo, huwag na tayo magtalikod pa ng malayo. Dito na lang sa atin eh. Honestly, dito na lang po sa atin. Every day, people call me up. Nakakaawa po talaga. Sabihin mo kasalanan nila kung nabaon sila. Sometimes isipin mo, they're just there because they want their family to survive. Nakakalungkot po talaga siya. And if you have the heart to even not to think, just give. And whatever you can give. Ito sasabihin ko ha, whatever lang pwede mong iambag.
0: Yung kakanyahan mong
1: ibigay. Kakanyahan mo lang.
0: Yes.
1: Makes a whole lot of difference.
0: True. It is true.
1: It will change not... Tandaan mo, sasabihin mo sa sarili mo, hindi naman makakatulong sa akin yun. Think again. Your life is gonna change because you made someone change their life.
0: Yes. True. Agree.
1: Sana ganun po. Let's really think of what we can give. Okay? Yeah. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you, Tito Cares. We'll catch you again next week.
0: See you next week. Malay mo, live ako dyan.
1: See ya. Bye.